kya ka khashan chyo lung di kha ne nga chu le dim seng ke thleng ke na ba chho la cham ti tes ti le shu gi kha ri phe ge lo yu tong kya ta nga chu nga su rab ne me ta lo yi phen da gu be che ni chi lo ni tong ni shu cha chu chin da chu be che chu ni le sa da we ni ge phe ge lung di le dim kha ya shi shu yi Lerim ka daga nyugu jab ne chujo chik ta kama nyi ne nyiba phar kama ngap chu nye nye ring ngap chu ngap ge ring ef mega hat kya chume sum ta chang nga che ne mita ka shukri chamba saye na gire